0: mangan. Asal jokiti kurung-kurung. Pian, bana ka?
1: Bana!
0: Pitukam kurung-kurung dinakan. Dakam iya-iya. Pesikot kam.